mangodula awaw mangotato. Ito tato hulon talo, pohilelio isi-isiali waw dila mo palongo to owoluolo liluhu. Sabulipun to botia utang gulalio kawasan tektonik, to umuhelungolo lo utang gulalio patahan. Tunggulo bolongo PMO aami huta lo hulon talo buti liluhulio. Utang gulalio patahan buti bula-bula de imbih utara wa selatani. Koordinator Forum Komunikasi Tagana, Lidewik David Mailite lo otanggulai, dudutu huta lo hulon dalo buti, musi otawa mola lo layati. Alihu ma mopatato uma isi-isia lilo ma mulo-mulo, wanu bolo odunggalo liluhu. Liluhu botia, ju dilamuali tantu-tantu omai, bolo omolua uheulo lio. Maui tolo, pohile lio, dilamo palongo. Musima wohiala pahamu potunu wa potuhata, ode utonu otetea mongamani batanga wanu bolo odunga lo liluhu. Mungulama ngotato, donggo toha bali wali-wali to ngodi minggu mola.

mongo dulawaw mongo tato. Mopo rukunu ASN to kalaja. Mapo upo udaa olo pamalenda to pohuato. To umai mopo lai akalaja to timi idu OPD. To mamayala iati. Mopo rukunu to kalaja buti. Mai mopo to yunuto toto nunola program lo pamalenda. Iti sekda lo pohuato Iskandar Datau lo otanggulai rukunu molato kalaja buti boto ulilo OPD. Wau olo musima popo de lola woloti la pulo ASN. Ele ponu co upanga udonggo eenggade. Dabo mai ohu ila lo taya duhasili monto perusahaan. Wolwoto pohuato. Ila tanggulami lisekda Iskandar Datau, palalu olobuti kalaja helumo lotamo aami. Wau mopo olinggahe wolo umat tila raketi lopa malenda. Alihmo aami prohoramu mopatato wau marasa-rasa tohu ngola iati. Mungulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.